Salvation has been brought down, sung by Hollis Anderson College. And before that song, those Rains family singing Wait for the Miracle. And listening friends, kung namin na mukha ron through our 101.7 FM The Anchor Radio. And wala po muna kasanin siyong song request, don't be shy, ayaw ka ulo, because this hour is for you. And to do that, ato lang sa ibcd.theanchor.app. You can register for free, log in for free, and send us your song request. And of course, tira po sa mong Anchor app kay na kayo makita ang gospel presentation. Upat ka simple na butang gikan sa Biblia para ikaw makasigurado ka na kung mabot si mong kamatayon, ato ka sa langit. And of course, welcome po kayo na mong bisita diri sa amo ang simbahan. Sa International Baptist Church, Dumaguete. And if nangita kag simbahan na makatabang sa imuhon unsaon makasigurado ka na ato ka sa langit, don't be shy na mo bisita diri sa amo ang simbahan. Akong balikon, naray na siya sa ang among location kinaara sa amo ang Anchor app, ibcd.theanchor.app. And of course, karon kung naa kay mga song request na ganahan niyo paminawon, don't be shy to send it right in. But right now, here's another request that came in from one of our faithful listeners, the John Marshall family singing